Kame kokite yo sakrifye nga ye Aiki yo sarase ma bite Sok yo zonge gozala kye Yaman akobo mole

Bama wana no Aye wa umadu omani Abigeru ni panu kemani Makule makwe sa zira mani.